0: ama yani che awie peye
1: ya be mo ami
0: abu abu e show kwai ya me onkonko yesu atin chao
1: bana mi uja
0: wini mo anje ye
1: yeah
0: wo kan wa yanti mi nyashi sa wini mo anje ni mo
1: Jangan
0: lupa like, share,

0: na iso register registration no ya ye free bibi on baby ya free chemo so money na sante sa omo de si ho no e ho ye hospital so na baba ko trudin na so nya sa wo ko trudin na ho na wo ko hwe ho ya de da bi enka ho bi ni se bra na ye baba yo se ju ne du nti share so omo sha se monday no registration no e ko so efiada e di ani mi ya yi o tina sei e fe di kan no na je se iwi fiada na edwa dan so na san toaso akopem ni fiada sa ni san shase ne ne dwa da bi oyejun busu ne da idikan akopem ne de to su ni maje se di bibi e ba wiye no chenu so pa na da ye tu asi osun kopa ye ukuada eno ye 20th eye enra ukoyi na ebrane na me adom a na otwe bi simu no next week ukuada no so eno so ye brane na ni na otwe biem aye ju ne de to su mi nsa eno so ye brane eno so ye tu asi waje se oba na be chirodi kama kama kama na mi aye oba kwa ku chirodi no ba bi a won ho na be kwa ku chirodi se ba bi a me be bubu wi ni ho a me nko ho ku chirodi tema tema fo me ko tema general hospital suga ko pe musu me ko suga ko pe district hospital rara regional hospital tema le regional hospital wa regional hospital sunyane municipal hospital sashi yo sunsun ba ko yo su government hospital kuma si suntresu hospital takrade ifyan kwanta regional hospital cape coast metropolitan hospital na ko fodi anzu ye ko fodi regional hospital e ho na be ko na ko registration e bere so a empenia be ye surgery no ama wado ho membership ose men kan so se we no registration no e free bibi ani ma ye beje wo ti be sro duwa bomade ko na ko tiwodi ni enyi mfiwo na ohawo no eso ntwa
1: yankwa agbeve herbal center no ni amiensa agbeve tonic ekutia ma musabu mu yawo mutim bibiri na afi so nsabu no nhyeda meye wa kuku e hawo tino e ukudua so a wo brepa asana chese emrikuma no e aba e na afi so mu a doctor aka kire musa muja ni ni padu anim no madu e agbeve tonic agbeve piva enso de e 3d adru malaria itu asie e pam no firi ni padu anim na foforo mu de aba no na ye agbeve taifa no agbeve taifa eno typhoid fever hawa pibinom ebeko ama wo ato entwen ema ne nyekese ansa sabri ya wo se eyaye yinu pibinom na agbeve taifa no kurampo de oyare yi wo ndare yi wo so wo num sense boa ma nkwama wo nipadue nim no omo ho yedene esode kutia nyare wabia be na nyose be fofu fichiri enti pibinom unya binum ana bi sampa wa yare safie ena ye agbeve herbal center so tum last stop ena obi ho wo mo fre 0246 595 256 and a 0257 997 193 na uni agbeve herbal center mpeni fo ini nkomo
0: antian Ghana ani mobile money fintech limited akabum nkane na nkomo ni mobile money business wonu wonu na nemi no aka bomu na na aware ni jiremu Ghana MTN Ghana ni mobile money wonu ni na na jia jiremu dindindindindi nse die wonu ni mobile money business wonu wi sa ware foforo kura na wonu ni mobile money fintech limited no na wonu se me fantu anim se wonu ahyase kura eye adwuma se se nyuma sesa enye mumu no na eye mumu business na usika kokotumu wonu na samu easy kama wonu wonu sesem na wino mjina mamra so ene tuwa na mui wase Ghana's Payment System and Services Act 2019 Act 987 ya ho mjina ya umeye saanshi jenu wamse wanamudie wamba kwa suwa nyo bibi ya umu ye jumano oo sabi bana nkatuwa museba sika juma munu wamba kwa suwa ya bro mjina MTN Ghana ni mobile money fintech limited ane munu mudi se jumano osisi si kwa dawa mwisho se Ghana Stock Exchange enche yebelistu wa mwoswo frim frinshi ya miyasa kupi mfinshi ya num enti koswa ni MTN Ghana ni mobile money fintech limited enshi mum na sikase mku yine nkatozo enku yye
1: mamefa uko New Crystal Hospital na efribe na wachu na wachu mnununi ena yasha asia buwa maniese mua eni esradia duduo ewe nipedu yeni mua mope ayresabi ya umbitimi atri efri mua ama muwabra wanfase kain anapanie engo enye tese wachini bia wae wabye se upebe